Kabisanan ko sabon tabi na ikaw, kapirang ako kawagumaya riti ka sa limbahan Boros Dusun. Puhoy, aramay bo. Iti kasabon ta daw ko duo kyo dot bay na ti. Ko isa tulan ka siyam, 2002 na pa naman nam. Iti ta ko na tulan ka siyam kyo tabi na may kuran na hat kabar do kayud kasuabon bay na di yung asasanong imatu kyo olida sa tapurimanan olida sa tinan ginawoh nga atoronong mulong pia datimpun bay na di alasu at kong ngayon pasarili kyo umyampay na gidat lisahu di takapal.

Mam kapagulo di lang tokaw at ruputan ko ngayon tawan. Kinangapati duwa sinding mata di Cassidy Joseph. Tunduk ko rohian ko. Sultanan sinding di Joanna Robert Johnny. Nipi-nipi winato ko. Kaningaw FM ko ay aramay bo.

0: Tapi nak kawitin na horputan ko ngayon tawan, datara ubay na ti, kaya sa titulan ko siyam kyo. Matakot kayo na dahitiid panang sakit pagunta ko, nalabos ako bisan Meteorology Malaysia. Itig kaningaw, mantadat ko sabon, gisam datatuong lihsahu kyo. Linaso na pa nga mantadat doon na pa ng 3 darja Celsius, gisam 3 na pa ng 4 darja Celsius. Aminka nagi itambunan, tara ubay na ti, mantadat ko sabon, gisam datatuong lihsahu kyo, jerobu. Linaso, mantadat doon na pa ng 3 darja Celsius, gisam 3 na pa ng 3 darja Celsius. Matukawi dua atas tenong nga ingka nagi kau nga yadot nudi tawan semangat daud baina matad kesuaban gisam tatuong lisahu linasu matadot dua na padam telu darja Celsius gisam telu na padam apat darja Celsius tahuri na hid nabawan kesuaban baina ti meningkarud miampai tongus mitangir rasamid pipir hot kenon katilumbus gisam da panang sedapon panang tatuong na pandang rumah samid pipir hot kenon. Linasu mantadat 2 na padam teluh darjah Celsius, gisam 3 na padam teluh darjah Celsius. Pamilana ruputan ko ngayon datawan, datarabay nati. Iti kuyunan teka watas panang sakit pagunta ko. Pinalabos at kopisan Meteorology Malaysia.
1: Ako, Irizan, mantad kampung magatang, kono, mukinangaw, kasalambahan, bros, dusun. Kuhaya.

At ibang ako nung orangawi turbutan ka ngayon tawan dito yun kaya taluhawatas dahil ti kainan tako ito kainan pa ng sakit at pagunta ko tarabay no lisahu kaya akapalo lisahu eko ti jerobu kadi kapasarahan ko mado to pinay ngay kyo alayan do lumabos itimpud bay na di ay sanit apang kalokopyo do tong tagwangan mo nga asan sa gano pun do lumabos sa mga makay ko di panakop ka ba ngam tadung lalabi pun do itong amalohi ngam nagitang anak kyo.

matapinay tapinay to kodit nagyari mo ninigup kyo ang pintang-intang itimpo dat bagalabay na di do alasu no ito pong padamungkusan nga maano ka pyo pisa ko pagulo dat patamon kyo. Sagira ko purimandot, nugyari awasong kura dalidas, untuk diti tadalan kalasu, sumikapot mga ipagyubat kaya tabinay.

Pengilan diti sinanong datangus daika itit kamayan dat air pollutant index management gya air pollution index ba API iti daka watas kaningaw gisam dit jam kohapad na panga 105 na padam turu gya iti na panga category dat aw alidas iti tabinay. Nung sakirad mangilah ko dat ko ngayon diti TAPI, teka IPU kadi. Malako mangintong maya diti laman web dot eqms dot doe dot gov dot my. Asan ang nabagi mabagi yung dabay na kya? Maano pa tayo po dahina id nore? Maano pa tayo po magilah dat pengka kung ako lay na ngayon pangilan kya. Amiti asanang dat nuri kasi sari tako magilah diti tingkurot ko ngayon diti kalidasan na tongus. Nabi pati po ba natin ito jerobu kapalat jerobu kya.

Bapak tila masa tako magkinang ada sinding kya iti mata di Zakidin Zakri gisam awi pinuhaboku. Amsuotan na sinding di Mary Intiang kada aku pintay dai.

0: Magkaringaw di kayo.
1: Mani kita daw ko isa, gisam ta daw kalima, jam ka siyam, gisam jam ka pada misod ka suwabon. Lobby agumu kapoylaan. Lobby agumu pumalihisan.

Mapisanangan kumatay sanan makikinungaw. Yaku i Justin Lusa, mantad kampung susuron Tambunan. Ano, makinungaw ditit kasalimbahan Boros Luzon, Kaningaw FM. It ang arahian makinungaw sinding lalaid, kadalihway, makinungaw kasaraw kapanangko. Manikid kaswabon tadaw kadwo, jam kahapod amisa, talun hapod minit kaswabon. Pak-pak kang kundo, sumusuy do jambatan. Jambatan do tamparuli, baka sutinggi ako. Ba, makinungaw ko na katikya.

Ya, babayan di tarong odbay na jam ko pa dami sa talon hapad minit it kasaraw ko panang ko. Paparang paparang sinding lalait kyo. Kala sinding nga wede nuri. Sinding-sinding kalangadan ti, miyakan nga wede sinding-sinding di Justin Lusa.

Aradun 8 minit po, marungawat kabar kaya. Magkita ko kawagun sinding, iti sinding dit natip di taon siyam na padan iti daw kaya. Sinding mata di Ambrose Poisil, kada lihway janji to.

amkon si kahan kaya tapi na ito mulong pia dumia pait ko ngayon di nugyari iti kilisohu alasu kaasanong kasari at kinapanahan do ti pamoromitan da taraw kabansa nam nagita daw sabah di kanihab nakapanaw miyang pait nuri asanong aramay amaisat kakasahan kaya aman kan salam Malaysia madani kumadika DJ Angela ka diba na di pasan diaman kan dabay no ay sa nagyuma pinapata na sunday tabay no kyo.

Bam dua sindinga paranghan kuti pagulo darong awat kabar manta di Caroline Yusuf ginawa kagasan ko. Amnagi manta di Doti Asing iti sindingit boros dota tanag yo ula nod mo ginipi ka. Kaningaw FM ko ay aramay bo.

aman tak pilan dabai nanti jam ke hapad miso hapad minit tadat ke swabon iti tok no jam tahuri nanti keselimbahan boros dusun ke bayan torongo terabai nanti tarau ko duo ko soro ko penangku jam ke hapad miso tanun hapad minit ke swabon torongo sinding-sinding at kalangadan sinding lalait kyo it magawitat kasarahan lagi sa mga tapupusat na kasalimbahan tako na jam kapudam doon tanga daw. Aba, makinang sinding mata di Fifika, Vivi, Idkoy Hadan.

Matakapailan data pinay ngay kyo iti nungyari pangilan data jerobu dat bayan at di matak dah iti duwatas kaningaw na pong hatus lima na pa daw mwalo at API kyo iti na pong i-category dit au olidas. Okay, pailan dit iti kapangilan dit iti gisam dit jam ko pa daw miso dit eno.

Merongau dua sini ngiti pagulu dorong awit ita pebayan ke seru ko penangku. Sinding man tadi make rapel mosius ompunayaku aman tadi Winnie Kunti peralan di otopot.

Abisa na ngan kumatay sa nan makikinungong. Yaku i Justin Lusa, mantad kampung susuron tambunan. Ano, makinungaw ditit kasalimbahan Boros Luzon, kaningaw FM. It ang arahian makinungaw sinding lalaid, kadalihway, makinungaw kasaraw kapanangko. Manikid kaswabon, tadaw kaduo, jam kahapad amisa, talun hapad minit kaswabon.

Sinding iti man ko parang hayo kayo dito, no? Sinding ano pati nga piso unto ginawa iti sinding pinyampatan di mahat sa idin no mi Rosne Saigi. Mahara sinding lalay dot ibaro sa kadazan kaya man tadi mo ini simin on domo zow sinding di Bolvenjon untuk kopi dot sinding tahuri tu ngaranda sinding iti pitong kiadan. Bahabog lo tumagya, din saan pa pong sigaw do kayo minagkinang o mata dito na pag-isambay nati. Pati lang mo sa naman kinang o tikaning awa FM kaya sumawali kasalimbahan baros murut dati no. Kasalimbahan baros malayo kawago da jam ko talus sa dapon. Amigisam dat ka pinang o kawago kaya tapinay, hinakopo. Tamangayan na hot katingaligan, tamangayat kalidasan, lalabitin po bay nati to akapalitit liso ho. Magisam ka pinang ako kaya hinako po.

Popo do bungkusan milokorikot linasu siam na hatus darja Celsius. Nung aratu id sakot adit okoring kapagawit ilo kasaraban adit agayo. Tingkodo kawayawayo pupatam labi bungkusan mantad sa sakayon. Om Sorohono, mangulok popo bungkusan okon ko jaminan na punso no itadon do tapoy. Pantanga tinimungan mamunso kasaraban. Kada pulogoso kuluhyon magawit kapunson tagayo. Ilago puguluh asoro. Katingaligan tungungan tokaw tainsanan.